0: ግላዞሮ ሀረሜ ክረንቱ እንደ ከንጀሰን እንዲያጎዚ ፈረስከረም ደኒዋችሩ የክሩና ካራው እንዳራሰም ሚታብስ ኮስኩን ዳ ዋለን አዴማ ታጅ ለክቶ አደረ ደም ዳውስ ከምሮሎን ማሙዱ ደኔ ሱሮ ፈረስከረም ዘንደት እንደ ክላግምነት ይለር ናይጄሪያ ፈሰልዶኔ ቡሪን ክራ ማዚሬ በንዝና ወንዙንቱ ክላ ዘወልን ሀረምዘና ይክላን ፈረስከረም ደ ኢታ ከቲን ኩራ ኩሮ አዴማ ፈሰል ቡሪን ጉልትናማ አዳሺ አዴማ ajiri falla futu katabdone daudi kra arabiya ya sangaya azamte kreborne da dazukwa lenye kandaramdone majira kro adema daji na kran zaida ruyan suro kreborne lan dazikladin wakilde musa chatima sha majira kro adema maluma zande zana kla kandaram done majira itlan lenye boyin zira fanyo
1: sin kwela gore zara me kuma se tema sanga so so jina sanga sanga boyin zara me sanga yidu
2: saina aye yi lokwalan kandaram done kuma sai fura done si lokwalan kandaram done kuma sai fura done sanana so tana so nabtram da so kompoza so tana so suro nindiri allah
1: alhamdulillah kadi ganana furagi ambla ne kota kadi ganana selambi do a problem do ganana ne bajimba 100% kakande dual monjimba sai wallahi mamoja bi alhamdulillah mamoja cry cry dai bunai bodi eso alhamdulillah akai kare cry cry cry dai kambiya so wanda zai na kai kare 100% gani
2: yore mashallah gana bejwa to raso na shado kan ga zai dan sai fura da dokwala
1: kunna kraje am helse sai sai da wala sosalin amma la kulli an dundizali ya da litar sosai edin awa furanyo kraf soriya yima yanzo yima abanzo tada mun zuktin da sai zuktin zuktin ma kraje barwajin chaman awa kai so waja dan yima chim zuktin da zo da kurun lazo awla zo aw sai kiji zo sai dai no sai wa ina kura da ai madimin da kraza kadin da duk kraza kraza ta kraza are talar kadin da nilewa da kiran ta ndiyar ma biya arma ko kadin din
2: dare yam za kuraso i design wa
1: ladu am tukso ka kallo wurde ba lauka ga sai kam da kurai ya zala ba wan zala ina zara isu dirin tarada labi allah so ya sa'u mani sai biya sor kullu laliyar akai be
2: yo jindi sai sa'u mani sa design ba ayye halilan ka sharoto na so
1: awaka ire arana kardimin nan kazo sero ga idimin alar dimin nan kado fil magari ba dukka kallo ta yana dukso dukka kamishin alhamdulillah isin dai alhamdulillah almashkur sura kai man kamna da luran so da toto dam luran kran kraji no wajin
2: nam yasaina loktal na murada ala be jot
1: murari be man misallo sunoi kamaje nan masjido nete awajira duk sun murada yana na bunan awla tulun bunan so ala tora wa murada tira dai banaji manaji dina kare na da murada a fulo katide bujin ga fi zabo da kuli kuli so ala so bindinar sasamtana do raira da bande ba dai na kwai da kwalla kwai suna wala sun bore furani
2: assalamu alaikum anduso sawa
3: lawan gambo majiri goni mono goni garame
2: aye kindaram do to na so suro ningire ala
3: suro ningire ala ngana kaziran kara inji so isha ili duli so wala so ade doro suro kadiran kachara ana ma kaman bana chudu wallahi inda bande na ma tero azo tera da inda bana jin barkoso na munshe zo ala zo ando de tera do hala ta kai sura nan gida ran ji fijin ma ida ala sai aro nya ma tera zo sai anyo nan da aro nya nan da buna ma kiji ba su hatta awo isa ko ta ma fulu za ka mo da awo zuna de sauro tera zo sura wa da ro ga nan
4: sum bala ma alli ala la ka ta hoto dina daram nan gire ga yana re ji be ja ko ra zo maro nan da buna de ka ta jim de de gana la awo zuna dai bura awara awala andiro da taran jimde fallanda
2: abisha so don jimdo so
4: jimde ganala bala awata nala ganala susukata me dai shima da jaram me ma andiro kutte andiro dai bana de
0: klazoro harami karantu ad ko malmiya kuro adema majiranze ya fango wakil de musa

0: karanta wata magana tamtam play adiya fano suro prescribed ne wacire ade mamudu done suro prescribed ne wacire din zande tinde kala gwamnati lar Najeriya fasal burin kra majire ya bayan zina zuntu kala zolin haram zina iklan a prescribed ita katin ade masuro prescribed din fasalla done gwamnati larde taji burin suduna ma ada bayan tuna dalil ci fasal ado kartre ko nan diro bayan ge fanuwa hata awado ne surodin tirin masamma nan diro bayan ge fanuwa kindaran majiraya kre bornelan bayan ge fanuwa hata kindaran done hukuma done cida au kra done majiraya sangaya zamtuye chiste kre borne tamshi hukuma deya tusinye bayan kada su da fantuna da jikwa lenye zol manai nandiro kanyen aye shi fasal burin gwamnati lar Najeriya na shado ne kira majire zamte ma ada burin kirturo su kina ma ada kira sangaye da bana jinwa da jikwa zol manai da nandiro kanyen nandiyo andi abonu bayan doa yu zol lado ne andi abonu ima dia sandima sipur uskupal diyaular fal usku fal diyaw arask super au super lar super fal o diyaw indi super lar arask diyaw taji nomba indi gultinama adlan taji nandi antia ponui lenye zol manaida gota patinyan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu alaikum wa barakatuh bala ali na wakil
0: naam wachire
1: Umar Alhaji Ahmad Marajin ba zu gwamna Bolo Riske Marajin.
0: Ngila Umar Alhaji Ahmad ya kirinyan faraskar ma cirela.
1: Yawa. A wurin kuma fere gama ne aka yi ya zara da ngila a saurin kuriya.
0: Na'am.
1: A yi su gwamnati Borno sai kira war bari zara ngawala.
0: Na'am.
1: Ka da su gwamna kira da film hura ba ro film sa soro complain za ta ngawa ma sa. Yo shi kuma ro kurkambo sau awa ma jinin duro kolle gulle min duro ni ri shi airo fayram amma ai maro fayrani ni ro ni shi kolle gulle na ba angran gram mu tinama
0: nam amma suro bayan gawelan fanu maro lo no ma suro fa sallado ne shi gwamnati lar radiya suruna da awaka da bayan gana da
1: duk to fa ngana duk fal ngawa kolle ro fa ngana
0: nam
1: kurkambo so wajiri aka yi bari zaya sa fal indi maro kule jumbao greta kolzain kolzai kan sai a wasu mara wurin tai jero wuri ne
0: na
1: tagnes maro sangaro babro sai ta fi suru bala da wallahi kuma talamir bulka adi furku yutum da yurna lan duzun tuba kulina wallahi sai akira kallama furtan ne ina ringa man duma ni ro buriya kinza ni ro tu ya bi sai ala to a wasu mara sai da duno sari kin tau manno saurin wajjawa soro sandawo duro gumbura taji no ito wajirma rasu mo wajin ba balari
0: soro fasal gwamnati lar da din bedia
1: sai ni rasa sari ba balari rasu gulla jonata mana war sanna nai gwamnati gulla jonata mana na
0: na
1: sakatir ko zana chama ko zana mar sanna nan dai kuma fai da zana kuruman na kam complain ko gile ja kuraro in nai re da ana da to wajin ba balle complain da kiran duro
0: in yi kuma kuro min fasal burin tuduna ma'adar mawanjin bawa ngawa man tuduna mawanzi
1: mawanjin ba ka yi kungo mawanjin duna sadi aro mawanjin duna sadi aro wala ma canu ta yare wata fafartin
0: na'am kila zoro an yi ro askirin yana Umar Alhaji Ahmad Bahanzu gwamnati assalamu alaikum
2: wa alaikum salam balari
0: wacire
2: wacire ne kilewasile
0: mashallah nduma na jinta nan da boni min
2: bana masa shuari kini ni min marajin
0: ngala zoro bana masa nya kirinya
2: a wadu mo jin ba ga mo jin
0: na
2: a fal ne da tar policy shi ma da national education policy ro sai kya
0: na
2: da ka biyo zoro ro tolar tiyarin ko ngana rasulin na karro mo jin amma ngai policy ro za kulza gwamnati shi ma rubaro wallo na tuno sai kin bawo
0: na'am
2: annan karo gwamnati tire mare
0: na'am
2: policy kuma borno e ma faida tana are national summit boza shi amne jere are tukmelan au kararo zara kuma aro federal government ne police tulurare na mun karanin rumiya awala pambe
0: na
2: anna karo federal government police don e borno e feira tra human national police ro su kur minister of education ro inquiring sidia inshallah ro dia o dum jinne mo jinne amma education policy rosta kiro loro ma gomnati ar parol ya policy simar kreza kolle de ala mozu
0: amin
2: ala system ma design integrating sir
0: amin ya rabbal alamin glazor robana masa grodone shiwari kan indime assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam mala ari alaka wajo
0: wa chire ba
3: na wa tikile ba
0: kile wasle alhamdulillah
3: kuma zanna go biro kompa mari bai fa
0: in kila zoro ba zanna nya kirnya
3: ya kara da mar sanga education system me mana ne
0: na
3: ngai ala lar nden da an guwa sirin guwa su din ma da ala aliro sirin da kule ka
0: amin
3: sai awo mati mari it is support morally support and financial support
0: na
3: ada ma awo mati so
0: na
3: ana boro sai laki da lamar ku muna yi ya da ma na sai ranjin kura kura tintin na bana ngoron ne man tun zana kamar waran da ya sanga ya bai ali yana
0: na
3: kuma ranjin abun gila tun zana kura amma bo zai
0: ba
3: ne gidan zan da ta so sai ra kwa kura wanda ga suna kana ra gota bo halla Allah amma ba wani shi ne malam falla yanzu na da ni ma sai ya rakar da so wanda
0: na
3: ade nga wala kuman kwa awru serin ma muko dono amjuri bala ma asu la nasere kina kal amma kam dono education director yakima share so ra ko bin no jin bakari nda
0: na
3: Allah nga wala kuman ka kala asu ra seri le za na la kudi fa tambar wajja le za da kurun biya so ne no wala na da lamar da ka kallon le ji
0: grazie
3: ma awma a gwan da ran amma da bana zo
0: amin ya rabbal alamin in kula zoro a bazanna gubiyo pompomari bai fase assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wa tire
4: tire bala yari
0: da tukliya
4: ya tukliya alhamdulillah
0: masha Allah
4: wala abba umar sai mana jingura janar mela
0: inkula abba umar sai ya kirnya
4: na ga wurin modu hukuta na mantana
0: ade
4: kodun duse gozana dai ka sai loko mai bari jin rawa sai go mende ku yawan bari zana shi a to suna shi federal government zana shi redista sirin da dai yara turon gurin su mara eh sanan biya kai mara da yaro kuma
0: na
4: a do awu kodun duse go jin eh awu shi ma da awu dai kuma mun tsalle federal government bari zana da awu re suriya kai bari zu a shi ma jira so a dai ku tura so a suna dai yero warin da sanan awu ne jira arin nan gurin da sanan a dai sai ro awadu imran za ta lamina zamma so a wanda burun lela so ne ce kuma ke sai ro ya da wasu ne bi
0: are
4: are dai awo shi ma har gunati da foto awo shi ma da katab ko sirin no giya ngai jiri she gulzukul do so ro awo shi ma har monjin ba
0: na'am
4: are sai dalin da awaru kurun da ma haisu ke ma jira da kira da ci da ya cira ba da lai ba tsoro ga san annan kawai kuma ce sai ro fa sallar turo kudin da ne ma
0: na'am
4: ai aje zeku awar mal dai ya wala sabi kur dai jira da ranya da dai din bayar da wannan ma adam a gute biya
0: kan glazoro a abba umar se ajana rame assalamu alaikum
5: alaikum salam bala

0: fal bayan zie tidiya kausu ya allan fusunzu nji surojer kalyen kek sumbuluna shi a sadin zuzuna klakwal ta lejini jawa sidina
1: ya yimla nji fe na luye mba yimla nja fili ro ya gana gana luye shinde bola nja go yanami awra ashir rakebi ya aw mla fani mi anamu no ay manyu ro ore ganani fa awla fani mi ta ba
0: gle ka odone ningri ar gain dro sanyanza ar ayain kara
1: ka odoro zamane adu so awla sor fani mi beden nji so chosin ya awla danya lokushima shima kasu lejino lodi ye yer ni tora ko na daida dunji ye madai dai kuma kala nji fitana tare dor to le dure ni adu ya kuma fani mi
0: nji sami ade kila kilaro to ndilan jemi so dro niske jiri sudu ya bintu dulinzu furo saku suro fanza inop sana done na tramza ada dalnya nai jawa sidina
2: da alhamdulillah futu ruwan da yero kamie ne karen be tullumi ne nam baba so ye san matan mumi ne ganani min ne wankiyam juri ye karyam jumu be san matulum tullumi jirin mo njum banji mo yera njinda wayum do aka yari fandum dimin
0: lokto allan fandi yayi lalia so ndai basana gle sanya jiri sur hangal za kalakcha wasu bayan zai guljindin
1: ya ga ko san so ana injin ye tiya ko kuma njita da roza ya wulato ai robe rajina pare so ta imam be kuruma kuma ne ma bokwara ma so har ma bare ma fandi le yin
0: lokto gultina ma allan sanya za adu futu martin dro lejin bayai kombonza so sanya gadiro hangal za kalakcha ro sandiya tsawodo sudina
3: Are makuru lok today ningre allan lamra bare so adikin da amjili lan kara sorofu ma na gamborun gala e kre borno yela gidi lar Nigeria dilan klade wokin de musa shiti mai haura lapsna
4: sao son bare odone bare ningri a itaga tsayin ma done hukuma na gamboru gala kre borno ye ad kaziya sorintano so na shado dabba so ade makmo na ay solan gelele sa kumunde ad kontro kumunde de kala kala ad putuyen bare zakara iklan go bayen done bare mala fal done bula gambore de andres nau
5: gangorin gala lankara ko a kirmada sindaran da kirmada alhamdulillah naftin da ya zo ra shawa ga lamar bare da kirma kurkan go bare tana amma inji daga na kuro zuna ngaje ya kuma shi wanda da jiri min da sayar ba mun da alhamdulillah a mun rika zido jiri kaman da so funduri da kurkan am kuloro da za duduzan so amma kuma ne da har ma riga na abu fanje na
4: ade ma bare mala falle bayan jin ladun wono
6: ko gana ne kuma na da sai an gozo da rejare ne amma kuma roban lara ba gona wajare da banna ne ingalo modoro bawana waja sarndo idanda kamdo na sonda gore mana awazen bananen
5: yaare kutune keji ba janna me nya au kular mana me man bayna waje mare kono mara mate
4: sande kirma ruwa kare za so do ayewa basa bayna sanna maso nai langurotana tanaso kambosoro sokudo ne ningiridi lezu nyama kulaidi bafo badija allando kambosoro da baso ade makamon so ade sandiya kazizain sana daji lokto lamrada mbeji gumnati katafa kirturo suku jami hidone bla gamborungalai allo suluhuwa maturo tanoso nashado kazidone da bayelan
3: da jallandere haurande ko edo kasha maka ukurin samge chindo ne dokla haurai kudena madagonge fanodo nediro haura kudena class robrin yerwa ikre borno edilan kazuku na fulteso adakin da amdi dilan karata na sal lokti de nachi tibiri miller da bula mun she roba matro le zana maso aden kuna bul fulte da zikro so ndennen nende haura fanuwa ibrahim donde so den so litari maranta jami'a burin yerwa ikre borno teaching hostel da so na maso ade te da zal mi zafle zana kala kazi nur konno e bayen hari ma lokti de ningire allan lam rabare so adakin da amdi dilan kara surofu ma na gamborun gara ikre borno yela gidi dar najire edilan gla har mi krintun de sore manan de funde kude na so sun jina do en koin hafsuna jina mai aliwa andan ya selectun de fuyelan kliwan to sin yau

0: kilazoro harami kurentu raja suro paraskramtu ne kutunum gule drogaya hutu alata de nandiro zolmana nandiro kanya andi abonu kurade ma kutundo sadapo enkwi paraskram kutunum gule kam lanta bao kam zorte bao apu te ka zero na shandom be zero lo nomada jinye bonimia boyangemin wani mare kaladin modu agonye zandenyen sau ka zito ne gultana ma adoi loram zoto anduro kuma bale are paraskram done kutunum gule da itagat kikin na done zo walla done andi abonu kutundo so abo yangu ma de sandi mas horoscopal dio lar paloscopal dio araske super au super lar super fal o dio indi super lar araske dio in andi abonu ada che kutundo so abo yangu lok tu banna tu baro na tundo ya sauya lenye zo walma na dago tabarinyan so kutu jami gade gade fanturo assalamu alaikum
1: السلام
0: ورحمه الله تعالى وبركاته
1: والله يا ربي نعم دعوتك
0: له ما شاء الله وش كنت شرف راسكرم دون كنتم قوليرو
1: ما شاء الله ما شاء الله في سامو سامو انا جنب بيتان جايندا وقتلا
0: انكلا زورو باي ساي موسى يا كرنيان
1: ما شاء الله وكنت مريض يا كلا وكنون دي ني فايد
0: نعم
1: عندي بيتان جارين غرو الا دكتور هو ماندي kale dai ngao man kladin managa ma koya atlarin aniyat aimati
0: na
1: roma do bro talaye banna tuna da am gure kunguna kakkilza sai miliyan fal awala sar yisa goza liada ya kuro sasana da kuro wulta chore ya tusi wulta bogona amma koya kunna din wuce ganata goti sa khalle sunna kama
0: wi wiyata witu kwaltina sa falle sirna
1: ana din ganata goti kwaye amma yo awo yanzu kan ne sai ne lan suna maduba ya awo wiza kwanzana
0: na'am yo yo ho mado ne aw amdo ne burolan manaza isa gozana da walta manaza ba
1: jan
0: baro ne sarna re kakkaldan za sarna re yo ko sero yim za sa da ba ko sero yim za sa da sabti ngoro dilla
1: ha
0: ko done ngoro din samnu am za sa maduro yo de ya to sabti yo la
1: samkira de ngawala samtire million fal awran de am goro sabto
0: sai dai walt banat shi transformer
1: ga
0: walta banna tana din walto kawo samnuwa wala
1: ga ji sarki am bari so sambarna aw am dino gana de la tar zina
0: na
1: ai shi mako inde masta awala klan nan dera tan
0: transforma ba ya kazi
1: insha Allah
0: ngala zoro daji inyura skrinya na isa musa ngoro do ne goy dam kare yenye lokto gonum bonum kurade ma da jinye kutum da bayan kuma assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum
0: oje kun shiro fara skram kutunum gulle nduma na jinda nan da abone min
2: ma babu na titiya wannan jin bala
0: kile wasle babu na titiya
2: are ane kutun da karin ga are kunnun ne ba idan ma wani are kwata kwata kuma wai inde ya ru so din ba ba wallahi ala bara tsutsuro sabarin tsaman da mai lajin ala bara sabarin da na kattaro amma ba wallahi kwata kwata furum tin ji ko duka ji sun yan jawo mun kudin jawo
0: na'am abo abo hold ba lati ta mutu ai so tuka kwaltuna
2: ai so tuka kwaltuna sai iya kai jawo mai sunna da
0: la amma amma ta ta mutuna ma tumangana ko hangaye ishan fayra tubari tin da ala
2: ya ka tin bala ri ko har an ma kutu da ka tu ko ayin ji ko tubari tin ta konno ne bai ri buru ne ala bara su ji da ala bara su da ma kon son ne bai ri bari ji da sau gana
0: na'am kuma ma warin konno ne bai ba ai wazu
2: a non gui ma ke ya to konno ne bai to wallahi karin gari ba
0: ngila zoro babunu titiya mamurie tumangana kutumda fantuna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa alaikum
0: ndawa tukilewa
3: ya sulei wana wasa shwari kini niyo nwana jim
0: ngila zoro bana masa paraskaram kutunum gulebo
3: ade udu kiji kawaranga kutunde longro ten gairo yim zuma andero transforma sarana
0: burin sarai
3: burin zoro sare simiti sakna
0: naam
3: ayso da zana kollo tiro e ko gaksu
0: naam
3: bara gomnero askriena hukuma gomnati borno yero askriena
0: na
3: ala kwandi ap kare kutu gapse ne kwandi shimala nda sesu kwandi a notisa nasis lende sulu malu andero para sku korni chukwa ande wow te danya gomnati borno yero askriena ne indara so ne yero askriena
0: kala zoro bana a masa guroshwari kin indimet mangana sama sirina lamar don shi transformer ade ngawalanta ta collect volt banat gotuna de collect to the kazidone konu bai ade na chadon shiwari kin indime landa jiko ala barasuk kamaro aw askarte a daji putu bana masai gwa gultuna de transformer burin gronza shiwari kin indime duro tudina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bala ya lindawa
0: ndawa tuklewa
1: kuyi da tar masama ina guradan kolokolo waya inde suriya ganyen cikinba
0: kula zoro masama ina paraskaram kutunum gullebo
1: paraskaram kutunum gullebo ngo kuru gala e kuru pota e
0: na
1: dilinde cikuguri ni soro ngoro tu ikin marta soro kalala ajaba ajaba la bi akollana hoji ni maro non balla arurmiat koyo se la ngo rede bi awla ajaba ajaba garata kalazar masamma banna zai kalazar masamma banna zai nar makanda samgalar walla kala jiri shi mar ta minya surya nirmaro rizinar ai faidan
0: na'am
1: kun galar kalazar garfa ka saya kalle firin guriya niro rizina awun gai na lagaden na kaya maso bol maso ba wala jiri shanya la aja bala sari so sai makala jiri ai garfen amma jinan derin kuma alamanna irma wala min gaya so kala furin be ro gozana aw shi ma har shawa ga ina taron da wolfiyo chai be poskon de kureram no ata da garfa kur kala da da shawa ra da sattafa garfa kuma sai ya sanduna
0: na
1: gidi har mar fai da bana kado matta sai an gudon gana wande kala gidi har mar fai sara sa almi wuriya ne na ratina awari sai kur suna na dai bali ci sai aw shi ma
0: Amin ya rabbal alamin gila zo ruba

0: ya marna ne duk sun suro zan kare amma an yi wa jirarin mu wanji na wannan noma
1: na
0: wanne sun ture jiri furai kuma cikin na kamala leza allaro allaro sai na rashi wa alan gudu ta zamna gado wanji shi ma an jirun garo kalasai kuma kutun yau biya kutu har biya wanne sun tun zar sun ta da kurbana da sai sun shi ma rubaro wannan na maji ba a kure man ke di prat kuru kuro chudo ita za tendo sun tar ba gulina hora tsana na garo banna re sai amma sun tar irma alan gudu ta zam ande na dela da ande ma jira da
1: amma ba yo ram zun tud tumangana shi chaman ai zun tud ai sak zun tuda sendi ma jira de sadin ai sak ai sakin zun tud ma jira de sadin
0: aw sukun sun tara sadin da amma ajiran gai kirma da sai sunana sun zainari majiran zafatun da karan da ya za sun za saudiya do da tiro aw sun dana da sadin sai da majira da doctor sayro faida sadin
1: biya kumbu fando nan karo majira da yanzu zan adeya
0: yauwa kumbu fando nan garo tun da indo amma yo sun tuzam do masuwan zan kurfam krain da idiya
1: Naam amma ngalte ay fa ngalte ma fa ngai kuma gaima amma u notin yilan shin zuntude gulzu ngawalan gulzu fa ngana de shin zuntude adin ne awdo ne kalan zuntuen manazana de shima zuntude kamma ikim zunjin yayi kurelan malum la puranza su kule zin zunzuna ayi dalillo dalil da shima furade halnzu jirila ro collective body zina din daji she lene kasulan uron zunne zunzu buri suru shiron zunzu ade edema shi furanzu do ne halnzu pal tuba di zina du nankaro asud ayye raksi halnzu gade gozuna ma ada kolzu buroye ngila mada gojin la gojin bayan siyasa kile zin zunzu sudu. Zunzu sudu na din daji ade pule zina daji ade da hangal nzi buroye ngila mada raksu waltin. Ade shimadi ya dalil done kamdu awala kakalgi diyo halnzilan diyo badi zi rumia da nyimali ma rangnim sha ikim zunturo lejin. Wazi leono ma dai halnzu da dai waltu buroyar waldin ada shi ma a wano tumala ya gulzufa ngana da amma mana zuntulan fam be ada ngaltuma fange kuma gaima wane mare dai waltum ilmu kladin andaro yimin gaima
0: yauwa kokorom gultum dai kuma ya guluma mare ngana ai hamdo guluma shi kuma hura zamdu sunjin ba rigare fura sunjin baro nafkata sandi toro kra gulungin kin biyo kana gayin baro wallo non ma dai fura da salaja akai dai tara na to wallo no ma akai da amma kam da hangalo ga wani ma hare dingira amma duri sanana har kan boso sai da fam da kuma kutu gunna da ma a wani ma sun zain da sai ya salama ran karashi ma fam mai ro kara amma giri kuma dabbala kudin jeremiya sai ro a wala yimin sai ya kufafain ya sai ma salaja ni kra wala ni ma ni ro dike zai har nya la ba baktu bai zai ne irishmare furar sun turba wannan ma hangal majira da arma isa saraja wurzain adi kalalan a wace mare turo na garo mana kam da ka kira duk saraja turo garo wai
1: amma kurungira adinin shin zun turu ngilawa
0: a sun tuhurai ne a gare da nan sun tuhurai a tin insha Allah ngala
1: ngala nyiro askirin yana bayuram malere da jinye lokta gonum bonum kurade ma nye benum da bayan kuma Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ndawat kilewa.
2: Ya salam, bala ndawat.
1: Kilewa sile alhamdulillah. Nduma na zinda nande aboni min.
2: Uma abba bala jakane.
1: Ngila abba bala jakane. Paras kram kutu nungule bo.
2: Kram kutu nungule. Yo kama sa bala jilo tu boro sa nzunsusu ari kwata kwata ba.
1: Na.
2: Pani ya wa?
1: Na.
2: Lotu boro sa nguro sa nsangambia na nzunsusu ari kwata kwata ba. Sa ima amunga ingure yu. Wallan jahiza sai masangaro sara a wazain do

0: Kono da mau indiye saudi su nge karako.
1: Are zuma are zuma do amma yakin isha nguru da yin bari shi ma kuma kamfere asuzanya.
0: Na'am kwa asunyana aw biya aw mara da tuna to wanduna alhamdulillah foto gullama da kalo fitibali tuna mau indiye kurungo bole send dio ye.
1: Yo mana bole rin aw nyangana be lokir da zima.
0: Na'am nya karin.

0: kala zoro harami karantu tumangana tamtam pale adi afano suro paraskaram done taman kariya kasuelan kariya kasanna done kwawal zol mana da ka tazine bonu taman kariya kasue nasha edanu edna derbo yankwi adema zol dona da boni ma dima suroscope lar ago pal diwaras suroscope lar purpal o dio indis lar arasu tiyo assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum barikatu kulewa kulewa sale usha kuras karam taman kaya kasero
1: lale ushe nda kasale
0: kasale alhamdulillah maras karandu
1: tamun da fama na jin gari
0: ngila ajaja mutafa paras karam taman kaya kasum aye taman kaya kasoya na sha
1: ngulu taman kaya kasu ala yir kezu
0: amin balalamin amin
1: aiso ala baraki kizuna tsuna ka wala
0: arif sai kunda aiso aiso
1: aje masare don ne da yaro su kata yirla
0: na'am
1: o kidan gai ingal da zau amma kalwar yu galle yar ndiya so yaka so da tsawo cikin lusa daga daga lande ro daga aku gina ya kuske to din yom kuske min anan karo ginya sabu ya kuske zai ro kuske kin babu ne ya biya
0: jire
1: a wato lu tuare kan duno gana din yar ndiya yar yaka ayo ronga da an kuske za al ma toyi ka so mana uku ba dan nan da dewan cin
0: in yar farare mi ya ande ya ta musafa kuro dore ko idam ga ya lokacin bonum kula da ma taman kariya kaso na shago da kare a andro bank man assalamu alaikum shekara paraskaram don tan kariya kaso don ajin dan da bonum
2: wala ruma abbala jakan
0: ga abba jakan ai taman kariya brando jakan lokacin ngire akana da lokacin ngire adin
2: dika balare ngul kiri katin da wa krenzer yukuna
0: na'am
2: mera duu yaryaka
0: duu yaryaka katin guliyar ngul kiri
2: na ha sai take frenchin madina
0: na'am
2: ha yarwan dika kai to
0: na'am ganala zupsuna la ale ta wanda taman
2: ha zupsuna da tubaro duu yarwa manda zuna ala
0: na'am
2: ganala kuma ganan langa wuzu
0: na'am
2: yo bala din ganan da barna jari aba shiwan da shakare jiri video wasu na ma du video je du view je ne
0: na'am na'am
2: ba shi zakan da wannan ma zakaji tumatira du koyar wasu da
0: na'am
2: amma shi bullo ne ma du koyar da wasu da da kuma da balali arum mari ne ra yar jiyo sun nana yar jiyo sun sai ne kuma wallahi shi ma gana kuna tsarana shi ma
0: arum
2: da
0: yar jiyo sun zakafa da wasu
2: aha zaka bolo na ran ko yerdi wa talanje
0: na'am
2: amma shi ingawde anera yerdi o jochin
0: na'am
2: ingawde de
0: na'am
2: kama da balaji kuna nan awa jakanan cin yerwa de kama da dufa yerdi har ko da au golen
0: dufa yerdi dinna yerdi wala yerdi
2: na dufa yerdi ya na sarabrun kutun ko da
0: na'am yo bulun kutun cinum kamal jakanan da ni rolo na ma ade

ngla masha allah so andia krunturo harami krunton deso mita fiskun uskun dukta uwa kalkalok to adien karina karau kuro to main biji first karma hawara doin nendiro kalkalok to adien itagat kuyena ma adien nanti shilan in motuwe shilan kurnotua daji krunton deso kalkalok to adien huma ya maidabor nandia to strobanakin strolok to doin nandia to strobanakin ya allan loktunde sa la return sita sami oro sadinan hukla ya maidabore nandiro first kamdo ya kshana itakat kukia loktunde sami on sita sami intilon no sadinan first kamdo in kawi nandiro ita at kuyen daji kuro loktunde sami intilon ni sita sami intilon sadinan fule yandi tamtama tamtama beji kudiye nandiro itakad kuya. Kuro adima sa wanchidai al haji gaji meduwe. Loktundi sa mendine sita sa fallo sadinan. Isu nandiro first kramdwing adan di da itakad jin. Dajikruntu kao loktundi sa lari itakad situ. Nandiro first kramdwing ya kuchanai itakad kikindiro. Ngo ada karun.

0: roko
1: ngila masha allah so andia kranturo harami kranton deso tumain biji nandie tam tam do inflendi adie gonwaro kranton deso kalkalokto adien first come reaction ai nandro itagat kuyen akraye kur first come di tam tam ma allan kishanan di ya aisha ali kishana doing hijra chidi kondwai bula doing masafa narie doing she taidas kasada flejin nasha doing kanangan zungalautu kuru she taidas nasha doing bari bari adasudu doing kulam chinzi masu ndu suins andiro benzu na iti tima imbiji awagul sinama alan nandi kurnonza gonwa daji ya aisha aye nasha doing bari mundia kamundia durobuti ya aye na shabari yo ada
2: mundia da mundia da alhamdulillah amma kun mundia cida ba kala bare ba bare ba sana din dale ne man kulo kulo ko da yaman aram da da ruima ba masar da da ruima ba wa borodin cida bare kun mundia ba bare kun mundia ba adaman du sa lolo zu dai allah da kuma alai kiske zu dai cida badin yana dai ai buroi dai da sude buro makazi ba amma kuma har kaziya
3: kazidi aiso
2: kazidi yo cida kulai ba da makazi yo na karan kazidi ba amma cida kulai ba a wandule ma man dale ne ma man du manya cida ragojin ma ba a da wa ba gauri sai kwazuna samu sare kwazuna sai da doctor galoi suna la Allah do da galoi gana gana ba da tugi ma ai ma da ka de kwa da kazi yere ba
3: a
2: ai da fi ma kazi yere ba do cida ma da kan bai kam ya gozu le da cida yere ba
3: a lengo kamaro ni hijran kedum kullama Allah ade de yi ayye karma duron ya klam nanan durim soron jiskumilla mai gidan be she
2: ban bi sakarab ko yel she so nda so du cheyna yim wuce wonde kwai cheyna awa cidal lo mi yim lalla so dilla so ndimba she ya cho nda so du cido wiya fandi kya kurke cido kwa wa daptune do yedma a
3: masha allah ko karma ron ye karuwa gonma sanya ka dadi min gulluma kuro sanya dimi ne adaman kazi soyin beji yo ai gullumin kishana doin kirmaro afima sadin ba na sana ngodo so sadin augade so sadin ba
2: ngodo da ande kawo kap luyena ande luyena da harta buhari ma bowa da ngalte kammu muko kayan ja kanala sa ande ara kudo bulalo kashe bulalo shena da ibadin ya sanya de dien duno de ladin sanya de dien gairo da lai kulai hurumzana ta cha mara kujo alhamdulillah dai a wande zungun da yadi yan gaiman duma le zuda zumu ko kan mu hazin mana tunna ba haka yiro dai kwanga yiro kare kuma dai kida kula ba ta alhamdulillah da maskara kuma ro a de
3: ai bo turo din kusana so do
2: a wukla ne yiro wallo ma wa da kushara amma inda gulni da marta lamar ngoda yiro hulu zan duya le zu banza ma zakara aklewa zuna ha ha duya lambar zungun zero kacho hada biya dai mana inda no
1: Ngila masha Allah ya Aisha tuma imbiji kalkalokto adien kishana so kuro adie macha tibriminde so adie kalkalokto adie nyasu mokaru ya nkirunzana sandie nasha tuing sanyasu ya alo hanganza kinjoin. Dajikirintu naptundua ya sawia ngokuru ya zaina ya futu zandi ndida itagat kuyo nao.
4: A bare likin kasunga ya likin
3: bile bare dimin ma adin danle ni ma bare
4: ni bile bare da sura bula ilan fatu ala jiri gagar tubulin na so kawdo ne kuma da sai isa na fen soro an dero sar na kwalli so bare ni
3: bile shi bare duin ma adin kan mala bare bare de dimia Allah nyiro kawo ma sai
4: a ka ke likin
3: le aye ka zero rumin na lok tudo yin ye bare dimin ma Allah
4: a ka zai kana garar me yin talar wahala ya me kiji fanin baya okay
3: bile ayi ina shadowin bare munde ya kaman da ya rubutu ya
4: a ala bara su ke biya wala tar ndere dai fonde na bare ma da ta bangano kasassana okay ala bara su ke lotar ne munde da fonde na kaman da dai fundo wa ala sanna da ruye
3: masha Allah
4: okay
3: ni ayi dare ran mu boto road min kishana doin kamaro sanya sadin ba su do
4: kamaro ne kamaro sanya sadin ba da dai kam da awa kala sanya yi buru na tabula dai ya la sanya da no dai kam sanya no zai ma rasu cida kula ya ile da kula kam ya cida su dai a wanda laga na gana so wande dai sura kam la nya dunon ko dunan lere wanki zala ya dimin wanki wanki zala ya dimin sharan zala ya dimin kam gana duno mama awa dim kuna fandin ba so ba kuma dai nyiro kiske zana na lefa ambe da kam la na lefa zan ma ba dai klewa am da rangam kala ma no timi awa kala ma koi da rangam manam dim dai alaka sada sara
1: Amin, amin, kila. Zoro ya zaina parami kuntu deso ngo kishana di adie augus na idi. Tuma imbiji kalkaloktu adien shia smokaru in kuntuna kanti nde so naptin daya sawiya kalkal loktu adiyen lenye tustu loktu kana lain isha sa wala frumi nandiye ruptu ayayro first come adiyen nandiya kurno jo au aye kishana sui kasadin saw na sha duen pare pare na shando diye klan nandiye andiro klan bayan na gamgowin da jikrintu kauduro ngo ada kurno.

0: kan tun da san biye so Alhaji Kalla first come da tamtama a dakan ma
1: karanna ya fara karam karau kiji karau kusaye aukan dinare aukan dinare audai karau kusaye aukan dinare suruna da kan ne shafan kuma gun duju isi ne zai hijira da don duma ta bana tuma ba a wada aukan kusaye rinta amma sai yi karau goga to dunun zan maza zazoi sana da alhamdulillah aukan kusaye rinta kuma dai ana kalliya kana je ana murada galza ana shin zazar sai
0: amin guru
1: sabiya ne sabiya ra ya fati a rike kuma dai ana sanjira kuke zai sabiya duriza sama so ana sabiya kirewe
0: guru
1: dai amura gari da fanzai na wallo na ma gannati ya fanzai na wallo na ma jiri amma jiri har ya lungun lungun kuka da ta da kadar dai
0: tawari
1: na karwa komai sai aka laza a wala ganaza da inde za a su jiri amma dai ndai fa zan ta ya goza sauru sanjiro bana asali sanjiro tamtam ba kule za sanjiya na da yaro kalan sa annabta da ji kirewan kilo
0: masha Allah ngila sauro Alhaji Kalla askan yana nyiro lokto ma kunum kalkal lokto adien andia potro kurti mai biji kalkal lokto adien kanton deso kalkal lokto adien andia kanton ne tumai biji sandie tamtam da first come da adie ko zan na kacara assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ya mai dandawa tukliwa
0: dawa tukliwa slay ndo klazole
2: ka uka
0: da mbi alhamdulillah
2: adada mustafa goi da gari
0: kana ji kai tawa da karantun da sambe so first come dai tamtama da
2: kabawa kan masu rungana ya mai da aukan jino ye aukuno ye kai kama alwa halata sai ne uku tu ingulu ma kamiro ku tu garin uro kara
0: Allah su dia
2: wahala da sorin da ana ngi sabu ma soro fiske zai kasuri yan gila amma wahala dai sori ta mai ya da san zai na wallo na ma am aka ya ka ya ma za su wanda a wala sai rusu nan gila ko kam dunon za la jiri a won za su wallo na ya ta za su hali za su ya kinda an da soro kinda ran ba soro kuma da nan rum jiri mana nan ma aka ya da ya sai za su hali zan ma angala ana kaman da sai rukuman da ya tulu da ramu ko su kaman da ya rabbul alamin nan godon yana godon da ke rela nan godon ya kaman da Allah ne kuma soro kaskiya zuwa
0: amin ya rabbul alamin
2: gila kawun gawai wa ma nan ma yin din dan dike waya ko dike mara
0: gila masha Allah ajaja askrine na niro lokto ma kon kalkal lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam na madan
0: da wa tuklewa slay dukla zawalin
3: wa tuklewa use horasira mi tagar turo ya na ngurum sare
0: masha Allah ya na ngurum sare first come di ada kanuma
3: kringa na tiro nya kana ngla zawalo kishana so tira zo makase da za uda sanya na kase da turo ko
0: taida su
3: kuma roro ne kam za ta zukiliwa su dai shin za ka lewa su laila ni romu ko hata kongar raki da yan godo zan ai sai da biyo
0: faida ba ta wada
3: wallahi bare da mata da zan galoro turu ko nan yar ma kara do su mun je da bare da jallale za to kara biyo su da soro ya ra kun je da wallahi machani kuma kada buro sa su ga ne zango bare ko a wato mun wono so sunguce zo Allah ne za bare da su ga
0: tare
3: ko da isan aka yi sai har ma kasar ga
0: masha Allah
3: gila Allah sai ya bana zalan da sallah
0: amin ya rabbal alamin gila sauro ya na musari askan yana hiro lokto magunum kalkal lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum dawa tuklewa du klasolin barkama
4: aisha idris barkama
0: Masha Allah Aisha Idris first come day tamtama ada kannamawa Aisha Idris first come day tamtama ada kannamawa
4: kuma biya wasa fana kana ilan arki ya da inda
0: ngila zuru Aisha askrine da jiro lokto magunum kalkalaktu adiyan andiya potro ngila zuru harami kantin deso da ce kalkalaktu adiyan Allan dareram doyin boto gotun dia kuro adema Allan dareram doyin first come me ma ku duro kuma alaiwa chudo kurtu mai biji kurtun da so first come dai tamtama first come doyin nan duro kalkalok to adiyan kasa da kashana yin na sha doyin barin nan duro ita gat ka yana idi tumai biji nan di shilan kurno tuwaye nan di shilan gayeto kurmaro kashana so doyin sanya sanin basoye sandi chizza sanya so akan do to body zen continue the sword that ji and ya ga your first come day tamtama allan mawa kama allan and ya sadia kashana ndi kade

0: gala zauro kiran tu fele doni momi sharifi ada kiran ga yesuro faras kam doni ada ande kwe alan futu purona gultina ade furo faras kam ada ande alan maudu doza ande nyama ade shuma gultina kala shi jiri doni kumbuye gultina au masana gultina ma alama jiri funkase yesu kuruwa de ma jiri doni sinasini ye kalan zandete gultina suro njim faras kam shuma aden kuzoto mbe yesu daldana tanoso kala maudu aden andero ben haturo wane mare kalando ben ja faras kam dro garo
1: Oma wala mata mala amade wala bringa ora.
0: Gela ushe kasa dro kuru chai de utum nshoro.
1: La ya ushe mwaka na ushe.
0: Na ngwa maudu da andi akirinti wa sama soro boyente fantena. Gile shi jiri kumbuye kultena ma indi. Alama shi funkasu kultena da. Shi sinasun kultena ma ada. Abi gargam zao wura wale.
1: Shupu nga sada. Shuma wa gargam yo. Shi sinasun ashuma wa dare yo. Hunga sar kuri elaman biya juri lama za shingal zaya kuri kuru so karmo so me lama fi za suru suru suru zuru zaya da sar injinin ya zaya isaliana sakalip so so ya da sha dizai dizai ya da yis fi za zaksa kul zai yin za fi za zaksa kul zam marau chija da waja lutur za konro damgana za kandaun za sat pizza kala kandaw lo sar chingal za pizza kala lo sar kandaw yeda lo sar te gota ra pizza da su loru isha njin za kluwa kluru da ta sar sat pizza ya nji pizza chor cheche za da waltan ji gare pizza a
0: bi fa ranji kluwa da
1: mita nji kluwa mu ko kama su taimba
0: ya
1: da kure kuma dulam dog dogin sai fun gasada dulam ma da kandaw dinga awro limbir za limbir za ya da walta shi funga su awr nzoksa la madia ta nzoksa ya da ti kuma de ronalza nalza nalza ferza ferza kuma rakir zakcin kura kura kura ya kaze da kin dawo ya soro gram ngana za da sun da da kuma da kul zakin dawo rokojin ti kin dawo rokojin da kala kin dawo da bafin da ya bafi ya waltum da furinum tumnimin sha furinum tumnimin da manuk bafin sabab ya da kime fitta waljin da kime jawam sawen bi
0: da shelan
1: kuria kuria masami so bar kala suksa suksa gozai
0: yeah.
1: Aro da kuma masami so isnar wazna da masamin kwat kwat solorin aka lan shelan cida zai
0: aro kuma futu doni sha tri mar mar andro bentu kuma ngai na suro gargama hawarden isna gulma ya shima buro sha sana tana do
1: shiri yo kuma tar motar mo soro ame kwal zaina baram so mar salin ajuri kama ya mana sambuna ma baram mararan nam sha dimin shuwe na dai
0: nasu baramdo
1: baramdo kam son muna yim suwa sadinda ya a kuri adina duk tundum kuma ya samu ya da so ba
0: ya
1: a wai na da so tarmu tarmu zu so
0: ada shi ma nungun zawo
1: a shi ma nungun zawo akai baramdo satin dai gama je tara idea ya fero ma dai gama je zalan jur so tin ko ngama dai yadin zalaya dai sariya dai yadi telar sar so tin kuma dina akai laskata laskata len mi wai so ba
0: gai
1: telaye so tin
0: Okay. Yonda shi suna sun gultana do.
1: Shi suna suna do. Da ilan shinkafa am kirin gallemin. Shinkafa da nan musha sural ya samin. Didi lama da nan dongur dongur so ayin so ya sama ya da sural ya sam. Pesun sural ya samya. Da sha jallum buri rufim. Denimin. Yangnum. Soro indiro yangnumin. Soro indiro yangnumin soro palle shi ma chili uro yangnumya. Da shi do kama rungoro nya tin ma da shi ma gana zamiyo. Da sai kum njom sulor kwal kwal kwal sulor ya. Jallum satpimin jallum satpim mun bafiya da sha samin sam lanim ya gana hamjin gana hamja da shinkafa am kiri gabs na mare shacharak jallimin jallim ya da bakatim roba fente okal a gana bakatin gayi dimin okal ya da sro bakati ro buri da shi da so kullum lamin lamya da klaro aurfimya shi shinkafa kiri mai klaro satpimya da gurum ya injin lip nya zai no zana injin wor injin markade no zana yari miya dai nyazu gonum ismiya dai njo mo subu fukumi njo mo fukumi dai fula fa amma shuru nam gana yis nama dai fim sha kullum tuskanum dai kuri ni min balam nam samal lip ya sam dai tokkolimi she zo nam kolimi dai chijin chija dai rum chiz folin chiz na ar chiti folle dai kakal jimba chiti india ar shima suna san da bulpak shawa chiti india ar chija dai ngayam chark tulma jum kuluwan dai konnom homin dai ngayam gonan ganamin kandaunum dai tasarufu lumi kakkarim ganamin kakkarin dai gonmiya yanam ga yaro samgam samgam dai ngayam to kolim sha zangnya rumin ga yara sulorin ndirin jiko na yade ga kanda warna sha suloriya dai salan sulorna na waltum cinnum cinnum cinnum cinnum dai sha surali ya samin ga yara ya samin dai Allah na waltum dai bismillah min yanam dai sha shi ta sar tabkum njim kulwa cilli wofi min jikulwa ngoro fi mba jikulwa da shimfijin shiri suna sunda dai njim kulwa fi min da tuskanum tuskanum sha sat ya sama da Allah no da sha gonum aw rabtu don ga ya da ka kalmzar da sat fi ni min da kirb zang ni min zang ni ya da jam surfur ni sam ma sham pe zana arsa soye
0: shawala ro da
1: shawala bul pag zak so na da
0: yongo kuma da sam ma so putu don ni shi ya wa shi ma da alama asmatin nero bayan na fandena yongo yana shi jiri kun boye gultana ma awai da shi fun kasu gultana da suna san gultana da arin aye shi a wodo ne shi ma jiri kanuren shi ma wanzu kunkun su turula rashiya na laga da sunan tudin ma she wuzu wane ma da she nganza turula rashi ma jiri a wanzu yalan a wuzu
1: sai buri har buri borno yana
0: yo
1: buri na gare ga buri shi ma har ura nan gon da zan zafa ngai sai borno man
0: gai
1: ar daraja borno kama ya biya kure da fato mar da zan kure dinar banna ta islamar ta isbanna ta rona kure da sofa ne mai halkala mai war biya wujur so ba man suna sun mar kani min
0: go kama mana wujur mama nan barin toto na do kashe nda wujur gultana ma dan go wujur alama jiri kle lorsa ya mbiji suwe ya mbiji sai arin kasan da wujur ala jiri alama awala jiri kala iso jiri awala jiri sandure latri nero shi ayin fadati na ra sai wujur
1: shi mana le kuro sandure so at kala iso at shi maya kuro shi wujur lor sai ma ko zana ran sadin aw shin ka babu ndiye sadin de da shi ar shi maya wujur ma kuran zo borno din
0: dare
1: na
0: yo ndango shi jiri awa gultana ma india jiri kalwe jiri yo aw adata ma shiro fadatin ma
1: shi suna sanar gwalta kriya da kwalta kri direct min ba ma ngam da yashi wal ba ngalo min klar sutuna ma
0: gain
1: gain na ma ngam da yayi gain rama gwalta mu kuyi yayi da ni ya gain kalo shiro gain ba sabbi ya kalo da security za arshin jiar shi suna sanar bomi ma kutu
0: yo
1: suna sanar bomi ma kutu
0: amma
1: shi fun gasar ragnum shakal kimiya da bomi shirkal kimiya ma kakkalin so kaman nan biya kaman nan yar dallam garmin
0: yon dam la karasu yaro aw den ra karasu soro biya aw gojo na
1: biya ndo ndo sauro nze wana suna sun karasa ar letun zuru
0: a shi fun gasere
1: yo fun gasada fun gasara ma shi ayar sha dallam garmin biya ka karaso gwalto sar mar mon jin baganya
0: yo kar kar ajiri kalwa ajiri kaula kaula ro
1: kaula ro mon jin
0: gala zoro krantu to magana faras kamala andiya gauro to mandiya mbeji tano so kala maududo kudena zande jama aden kurade manande sare so asuro awaro ni bayentir maren gonu ro kurade mafandu ro to mandiya mbeji taji haram krantu kawdo ni faras kam ada goye konyandro dalenye fleya da krnyeshe.

0: gela zoron gairima borno fato nilepai ada fele doni ahmed m kakai mada kringe krentu wona justi first kamdo ada ande fato ndara sune da krenya nakara first kam shima alan maududo soro ada ande alan gonye kudina zande nyama de shima kala jiri gumbu au masana doni shoro funka sukultinda kurade masana sukultinda futin chide kanuren kara kura biso nongunzo kurade ma biso darajan zuwa bayana ga daga sina soro first kam shima den zande nyana kara soro njem first kam shima den ya palmata mala amo de shima ndiro kala maudu shima den bayana hazina kara najiya wolte kuruna mo chaide woltiya ngo foto doni shi awada shi jiri masana kutina da asmatina foto doni sha tartim za sama sonde ro bayen gama yo ngaw doni shi awarin gatina den dere dajro itiya kaw doni shi na agultina maado abin sha furo taka fa datin do afiso afiso tedin kuru
1: kaw sha furo taka fa datin do shi suna suna na shakan daja njum zum zum duye min kandaw chorro soro ro fi min dai kariya kero da sha salam ni min salam ni ma kula mo gana ye kamin salam ni ma kula mo ye kamin kula kura wujire ma
0: bi salam tade
1: salam tada njiko na kan dawan sha salam ni
0: yo shiro a wa sha salam tade
1: ah dai tilala lippo waljin
0: yo
1: dai akairo waljin
0: yo adin da
1: sha salam ni ma dai kula ro ye kamin akara awra kula de goza na ye kamin kur gab suna wallo ne dai kula gare ma ni ma kur kula am gare ye kamin akara ye kam salam ni chodda jin dai chukula de kirrib zakam sha to kolin dai wai yin mujure wala na dai tara na fen za kama buri mai isa burin zugo leja dai burin za shinkafa da zai kan za gwalta chaman kar za na fa zalarin
0: shi sana san shi
1: ma sana san ne dai kar gwalta kire kar za na dai gwalta leja ya dai son mun zai sau na ogushin za dai kala tire din dai shinkafa rufi zai shinkafa za kala ra kala kimi zuzur zai walta dai sana san da kare ya kai ya kai ya kai ya kai a ga na ma din din din din dai kala ro gana zai ya walta da kala gwalto da shiti falin shi zai da kurur gu somon da sautu nan biya somon da kala kala ta mamulma ta da shi letan zan solo solo solo solo shi shiti da dam dam na zai da kala za ogu sherifi zai shiti ro da bari na sha yaka
0: ge yo kuma na sha yaka sare tana lan shi suna san gultana dikata nan aye shiro awali min la rakan dime la au ya kame la soro
1: ya kai suna suna tsaburi ne shi ma shi so
0: ah wani mai kalatire din
1: kalatire ma rumi na shi ba buran zo ne
0: dan ga ina shi ego soro ga la fiska ah to so goto zombe ya kime pit jiri turin
1: kime fin be ya buran buri suna sun ya foto ro kala buri gari foto
0: kala so nongo za ne
1: nongo za ya darajan za sha buri borno ya zo darajan za shi ma fanni men ga fato ma amsa ne ya la mai kanin men dai ta sam sa sharaktulum sam maya sam dam ngana ma do dai salam ni mya dai ta safato mya mi ro kare ya kafi min jo fi min a fato do kora o fi min ar kafi min dai kare kare ro sai kam dam nam ngana ni dai waltum kalum karata dai kalum fi min dai ta sam jiyar jum ral tab kamin kure da ta ma ka salan kir zak sai sa har dai fato man zain dam kama ya gana
0: katto daraja ndo
1: daraja ndo daraja tarana akai kure sai dai ka sai am son be dai aw do ka sai nam sara yimin ma dai sai dai salam nu salam nu salam sai aw do ta san dar kum mun zafi mi mara dai yikamin duriya fato yan dai duriya dai sama tren dan dam dam dam kam kam ro gana miya dai kalun za da wurin filmi azoin shi ta shi kuma aw dien aw dun nen dai am kure ya raksa kama na mazarin funga sun
0: gai
1: ah karma da rama ma shayin ma da rating sun nan biya funga sun ka me ka ja shilan waja kare ando de willan wanda ma ba
0: kama jiri fata ma na malan anda wani maram so de nzuro ton zangu zu ero aw den ba ora biya awadu mai awadu gana ti kama boroso ma
1: awara dinare zautar masamasin
0: yo shi an ga ina zuro to amma
1: yo kure ai so butu bulus kawai da mba war kawon mai cida shaman kondor mai
0: buri ga da kalwa ma da mai
1: buri da kalwa bon mai cida ro walduna yo shi walan aw gab suna sarin mo ro walduna ya
0: da wani mai rom sata to
1: rom sata to aw ro ma ko zunar ba
0: yawa
1: kawai da bar ma wana kawam nin biya ayaran nan yom bumin ayaran nan yom denan bumin
0: gairuma
1: ana
0: yo ngaina kuma mana nungun za daraja zai mana nyen sana sana yaro nda am laso na wajire ne ai an dan kadu ai shi do ai a laso a wadu
1: ta ko gara ai ci da zai ko ngaru ko zai na kamare buri sana
0: sana yo ndu ai zugu tun zai son agala onula
1: do ayan ya kumbura zo en kwalta kwalta imba
0: yo shi duan so
1: duan sa wada na wa na de do ayan a ko na de waja bri gura de no mar magut kumbu mi no wazna ya kwa dun kamarun no
0: yo duan ma shi ma na sha a faler wazna
1: kur shi makare a korar wazna yar wa kur yo ya
0: yo kin ko kama shi kala a arajiri kumbu yo kultana ta no so kama soro faras kama den awa shi suna san kultana da a funka su kultana da kunye shina gele abi nye nuru abi bayano yaramin kala
1: abi na yarakin na dinar ya gutsuna ta dinar ga nan galo ya kun ga Allah ma za shi shau sar kama zar sarin kin dawon zar sarin ga ya za suna sun ga ku wannan ga ya suye mambe ga ya ga kulun ne madam man suye a was am je tapta suye satan din na na yanga za shi so fira an za sor kikil zare yan za sai awa ai ma sor kil zai wai na da kil zai sana sanne da kil zai sama kamar kil zai ya sor mai
0: yo boron na ra kamar mar
1: kil kamar mar kil zai kamar mar bi fira ar gozai man gu so ga sana sanne yanga wai na ya tambe surudin
0: ma sai kwaro suru da sai rukta
1: aha
0: ganje baksa
1: ganje baksa
0: sai awo
1: shi ma da lama za sa shasho sauru da sa sa sa kamar zai sai rufin ga sai autar mutar mu ya da sai rukul zai dai
0: zare kama anga ya gultana so adamu ne turna faida tuma faida tin robal turwa
1: ah falta
0: wai da kula fal india kan yaro
1: dia ka yaro diu ya bara na lor sai la ran da diu ya tere da tere ya kolui
0: tere do watana ai
1: ale tere ce a kuma ai atra
0: ga idea
1: awa jin no sai sa zo fito wal din nan
0: gala ala kuske da ai
1: amin ya rabbi ala ne kuske
0: amin ya rabbi
1: gala ala ne lefa asad
0: amin ya rabbi gala karanta tuma gana faras kama anda ga wurin tuma dia ambeji taji kawo ne faras kama da kala funa ko ya kwenye ndro lenye fule ya da kirenye shiro.

0: Gelazor, current magna feledoni bana mangar, gana rocornoza, guatanaro, soro, first come doni, adandi que malan. Current two first come shamade sana the canindimedo girtia, nadoni sana canindimalan, jolo amanada, frumja, nande, modu shamal ruptuya, nande, bayanandua, coroandra, corade macaudindua, haturo, tanosocala, modudo, soro, first come adin, codes and dejena alan. Diolo amanadoni bono ruptu imars and dimas for usco fal, diolar, fal usco. Fal diau arasku super abin super lar super fal u diau indi super lar arasku diau 081 49 18 14 60 abin 090 15 42 09 6 abon ima tere rosoro falas kam diau rubtumin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda do kilewa
1: gajuma do inda atu
0: kilewa sele de
1: Aranda
0: dum dogo ninno ah udu dubdo ko do ni watum
2: bazwa barato
0: na
1: dubdo ni na lenye dai
0: ah dubdo ma wala dubdo do lenye
1: ah dubdo do ma
0: yoda yoda dufande
1: angala umar abi mun gora gambare wajil kala kala da karantu
0: angala umar abi bushe ke shoro ta magana da gamaro mu duwala
1: ura hawalin ya fal mata mala amadre ala kasan dura kasar sira
0: amin rabbi
1: We are going to be able to get a little bit of a labunda ada biskanto ada man nigerian ada ande kanuriya burye din ka burye kanuriya na makala rayusu
0: yawa
1: ada nduso burin sandana sandana chotloya burye kanuriya na nigerian shi makala rayusu biskanto ma chado kelele burye din
0: kakal
1: ayo da ande dia na ariye na makalele da burye da kuma ro shi da suna san gulluma so andale uso da gajin da arimye so sama so ada da kure balle man gajin da harin mai da aura su suna shin mai mai suri
0: a bi su kale
1: yo kira ne kuma da record ya zan ba
0: ha ya yu kunuma ro da tartiyo ra
1: a no zai bu saran gajin masar ya ma kai yo da zai Allah suro giriya la a wajin ba da balle kada
0: yo gala sai ya nya fan zai mare kuma
1: sai da ada da kuma suna suna din kuma har kan da kama wujirin ga ya sadin ba kuru kama wujir da man gosa sadin ba ba kullana
0: abisa suka yero turu
1: na'am
0: ai suka yero turu
1: a wala da kinin ga zo ruma suka da burin da suna suna riga na kullala to
0: yo ade ai suron bajin ba da suron letrin
1: a da mu onji na wala na ma da wujirin ya biya suna san da kama ran gamari ya sha kama amma ga na rakata da shinkafa a fatan duya san besa tanaso suna suna da saka kamaro da zan kamaron mamai na fata da suna sun shiro saudiya amma mata ida da sandana rosudin
0: a wai diri cira cira yero
1: cira cira yero kuro kamara ina ya na fata be shiro cira cira ya da saudiya suna suna re kajin na wajin kuro sandana rosudin na kala da inda rasun ya shiro saudi
0: gala ala ba su da ya
1: ngala nye yim a wuta yan yaro kuke fale fale shi a kalu baya ranga sha garamin yaro kuke wani dan bumi
0: ka di ba mare ala ka wale de
1: ngala kliya sare
0: ngala ngala doro ni rat kena mara bi lokto ma gonu pas kam da botoro awa shi jiri gultana mar kan buye gultana mar shi suna san yare ambe ni ga indi mi ambo ga yayi
2: na cha ma ni indi mi ambo bi a fadi mi ma nyama ya di bin na wujire da ba am so de ci da ma za su mi yare
0: ngai wa alaikum salam
3: Kelewa
0: selede.
3: Ba alhamdulillah inda kidan da kasar.
0: Alhamdulillah askara la rundufan de.
3: Ba lai ga jima duwa ya fal mata mala amudiya.
0: Ngai.
3: Uso uso kidaro.
0: La le ushe andiya nya ushe nya.
3: Ajaja Mustafa ko idan garir manaji.
0: Ngala zo ra jaja. Ta magana fara kam dia mulu ne ra gamaro.
3: Kilo da kana gule we wanda raso ne ko jina doan.
0: Yawa arma wanyoto maana andiye.
3: Aje. So tilandu tuendia manja na masala anga kondo gake kondiki mbao minya.
0: Jire dia.
3: Sai soro kringi na kai shimare karapo.
0: Kela mashallah kasa ndura askunya na andiye.
3: Okay. Gai kasa da kando mara sai range a tsina a da andi Allah fal ya fal mata ko dinar biya inda lai digin ya baya ya mai san mai ko a sha kurma san ma gudduna
0: ko a shiri ai mu duru a wa anda so san gum duro goye mare shiri ma yishin in be na duro yishin shiri ai
3: akai sai da zaman gala ngai man ya ga sun yi kamuru fan ni min ya kal ujur din ya kal sana sunna ka kara san ma so daraja kamun hafti
0: dere
3: kago man ku dimina sunasun ba arin yoro kadaro bu gai fani min
0: lado eman
3: yoda kam la fan dun to din ba ka tula de ja so ni
0: dere
3: gidi na buri masa yin are dan mama bai na da kara fan to ma fa yin uma ke yari
0: dere
3: sunasun da sai da mangala turutai da ka fa din yari ka goza ko da mangala ko kuma ka kan Umar Habibi da duna dai na ladin ba ujin la ndio man salim ba
2: ujin la salim ba chadjoro shi mangala wai
3: awo awo ba
2: arina yo armani larbi biya chama biya ai ni me kamani nyaram dimin nya
0: awo
2: da sai soron biyar wajin banani biya
3: yo arma cha biya murnum cha biya dimin
2: are kasar din nun nya awo dina royir ta me nongoro gamin
3: a she ko ya kije wal tunum kan nya shirma gana da ko ga da tarjin nya
2: a zaraja zangala marsrana la
3: a she daraja metrana
2: a are
3: inda lai riga ka kuma idan tare no zara
2: no zai ba
3: gaji arme da ko ga arma bu marowa zara bu marowa zara ya
2: ho wa zara gaji arme bu marowa zara ne
3: yo da zin gaji arme dejin
2: dejin ba
0: gairma
3: a de ngala da pantuna su de
2: ne ma da
3: kan zai ko zai a de ngala
2: ajaja
3: asko ne ya farma ta arma endo mai endo ko de kai dan ba amma
2: no ba mo wura sanna de tulum wa yarin da yikum nya botar wura yaro sum zubiya nya bon insha Allah alai a shi ma wura no ba mzuzu
0: gela ta magana ya falmata ni de nya baraji sina ma bone fan 2 euro ta wanda ya beje so ne ai fras kamalan da ji kuru klafonar voto jami da gon kotro gokor kam gade
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: alai ya yinda kelewa
0: kelewa sele de
4: Daga nan ku ta mara wuce wuce.
0: Lalewshe
2: ne.
0: Na'am, dubon de.
4: Ku da kurnoyi a yati biya.
0: Kurnoyi ko daraja ya.
4: Dauro ne, kuma wani kutu zai fa ina re. Amni no zana garu wani kol zai jero an ga soro sakri.
2: Ar ma ka kan zoriya.
4: Are, yoro sana nan ni wurdu min da ugu arongero dongero do ya. Kuma sai gana ruwe nan wa sakri ba, kurun hosin ne.
2: Fatsin taman. Aya fatar mana cije.
4: Kuma kuma Allah don ya to yan.
2: Aya fatar mana cije.
4: Kuma Allah don ya to yan gen awo kiske wai shirin
2: da. Kiske ya, awar ya tun kullata wana.
4: Kuru daraja, sarar sai gwalta zaru ka turi ya, kuna tun da tsoro daraja.
2: Daraja za.
4: Are shi hun ga zuriya lamun zan kulla wa ga kamanin da shurum
2: la. Shurum la, shayin la ma da rai tansir na la do. Kare an mi ara buri mamman garnun ba.
4: Are gara la bu mai nyaro jindo
2: nyaro jingala
0: magana karo bangu ne ya ngaji bangu muku hawiro
4: a insha Allah Allah kan dare wudu salin kuma
0: gala
4: aduru Allah sai Allah koro waje
2: a gala washe arangala
0: arwa ne to bayana
4: kawo gara sai ya wata salin
2: a shi mangala ku so tam la isa fani me burim work cha daraja nan le jai are fato ware la burim beshin
4: Are, kuma ro ya kala yin na shara in sai na ro sai kiru
2: are. Sakuru fara ro re kol zai sakuru.
4: Are, har ma kare ga.
2: Are, pandon din mama gonza zaria shi wallan ba ayya ci da ni. Shi
4: wallan ma bari, au jira ku e bari. Kuma guri ne kuto yan ma sai ya la ka kalli su har kutin.
2: Fa da bai. Kamar guri ma da daraja zo.
0: Ngala ba
4: su ma.
2: Nan nan su roi ma.
4: Au bari bi ai nan su roi ya.
2: Nam su roi da furtun zo.
0: Ngala da alaka suke dugule.
2: Alaka suke zo. Ala daraja sa sara.
4: Ani ya daga. Au kunu kai ma ba kamar kirimi ya tin ya nya gana sai inda
2: kan ma. Jibin ne kirimi ran dimi nai.
0: Ngala ma. Ngala ba su ma ngare.
4: Ala da rabbi rakkan ne du sara.
0: Amin ya rabbi amin.
2: Ala du sara.
0: Ngala su kanya da kuma gon. Faras kam da botro kurade ma kasada gotro. Da jikrin to kawo ne first kam da goye konyan dro ndale nyen go falela ndia kala injin ne wujin ma da karnye shedo

0: kono manno nyana
1: ngai ma bado na wuse ken sura fason
2: ah annan kado dai ala mura gaur du
0: awti na rambe
2: ala kamal re samma sa ya baraga
0: amin
2: diri diri ni me baji ga ay kulli ma dawan ga mati wona kwanga re ni ma kambu ni ma manum kudin
0: okay
2: are nan kado kambu manum kudin ma kamu ya diri ya sirin sun ga sidi kamu ya sidin amalan da shirin shi kuma sana sun da sirin kan kawala
1: gai
2: yo ai so ga tunar walna sirin amma ni ai ma kudi mi dai sirin ba le di de kwanga lan ka wanda kamu ro yoyi ande sama so kuma re shi da alma
0: gai ar ma kakkalanta
2: ma kure are ya tare kin dawo jirgal 25 you can zasar yuyen au ga tunar kwa da kwa walaka
0: alaran
2: yo da ku au kure yuyen min ran re ta ma yuyen ba so kuna da balu ba nan ka
0: gai
2: kasa de gonyo ni buri nongo yono kadan zakin dawo ai yare da fani ne gin da ne kam lar da ka da edimina buri kuma shi suna suna reddim yare min kun ga sai gani min awan ga suna jiri kure am kuraya ka zana jiri nawo laso wani mana sa amana kun anna sai ya fani min ka zi so ba
0: akai
2: amma ni ada sama na nan ba dalil nan ba ai sirin monji
0: monjon ba
2: da na kar da kama awa jiri har sirin da Allah sai baraza
0: amin
2: an jira kamar da zai da zauron gidan du so kawo ga nasu dia wanda ya shaye da shankawa ne har fare miyar wadin da su lakara tare
0: na shankawa da kalaka mama sulen
2: ha kalaka mama sulen har kwana mun gubure ya sha uyan kal kama yan kal da yi ku a gurin gaya ya kwa shi da sare
0: ha
2: ti da anda laila ya sare a wala falla ta shi ma ku jiwa
0: da sama
2: da ala lalar ya hasu ne da nguwa her nguwa ala kaman da kalwa sulelan ayi so andar ka ke
0: amin ya
2: rabbi
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
2: Kuri kuda laushi har tawon ji kin dawo lambakta wato lukiya
0: yo fu mana lele radiya
1: da so zan mu duna awuri
2: wato lukiya bakta laushi har me tijira har kuma nam gana kuma yana ta yana zana kuri
0: dan martawa aw brigul to matan dan noza
1: shiriya Allah shiriya kala funa dawa awuri an da so zan mu du rubutu ma wasan ne son
2: bladiya ta yana da so yin
0: afuri ar ma ce da zan bladiya da
1: Allah shiriya shin shi ya kalan zuro
2: ne kada ba da za ba sa wonji kin dawo

0: Ade de gari ade.
1: Mm-hmm.
0: Ade ade se ro wo she wo she gulo wana.
1: Ngela. War habib. Ngela nyiro aske nyena lakto magonu. Faris kamda abotro. Tana so kla biskiaro ni bakta nakultina ma ade. Kanto diolo wa manatoni 0814918 1460. Bukamla. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Wa yari dibda kuliwa.
1: Dibda kuliwa ade.
2: Kuliwa sile inda shira.
1: Alhamdulillah gafsana ade. Ndufande.
2: Aliu garba nguro gomore.
1: Ngela aliu garba ushe kinshoro. Tamangana nda agamino.
2: Ah, nyaya gafsana.
1: Abi beno.
2: Bikera baktina ala barasku.
1: Yawa.
2: Amma kuma usuro
1: tim ne mai bike dana mare
2: a tim ne bike dana take is milanna ya kafa mama rundan buje wadi je guruwa tim la falisha nan je wa isha shiro kullata bike mazo fit rijalu wala mabulce ada ido shi a ce
1: a yoshi da audio mar gulu yin da yoshi is milanna tam tam numa yoshi
2: ya ka shiru banne
1: yoko tim ne tim dingarin a wadiya ngaya ga idiya
2: ngai ro ga ke garam za kuma tim shi ma da rukuna rabbike ade na u dare bak salama daudin bike falle bak ngasar ba sai ga ya ya kuro sar sanna da ya kuro falle sai da kella yo na mun wunya
1: yo tim din dan karado da darajan da wumiya
2: wallahi non gai mara alai
1: tim malaysia
2: yo biya sha a yanzu ya gara sha zo mara kala ya
1: yo atman ne celtirma ne rima rasa sai rima zauna do ne rima liji ma sango kocin kuntan to zabi alasan kuntan liji da sangu a wata dia
2: a sarin su mu bure sai yaro ya biya sai marozo an ne maronye ya shi an goyi
1: yo na'am
2: bike da hangal ne gozna rango bike Brighton na Roma e Brighton ne Roma ya ka farfal mamba da keldin maru awa Brighton team England din tara me ya kuma da ke sun ka tara Nigeria Yohanasa
1: ngai tara sa me on local arena re
2: a are tawara tara shi mani dike su ro dike ro ga ana ye da ku ro ga ala kasar da falla India ya su da wunye na awa shi mara Allah ya rote da zuwa kurno zona awa photo fanni awa da shi ma tara da na da do
1: ngai da
2: ne cin do har chaso ma sakin ni biya yanzu ala nan zala so da ya ku ri islan din man jinsi da hapsu
1: ngai ngai na tara da Latin zudo upia shi to see and my papa no ekuru works at agos leono see and my papa no ekuru works at agos leono yonga na shi tara dai a wurin shiro future gol zai ma da chelan bay tara da bol din ala baras ka wanza kasarin za
2: are awo Arsenal le kuma sai ya sai ma premier zuwa ne sai ma zan da kuro dutumun ne sai da keldina a wanza tara yi falliyo
1: You are sero ya signal na sero sero sasaro ya.
2: Ayo amare ku na mu wiya bika duriyari ya sakina na mu wiya kusan biya lik fata irman bak sai ma duriya sai mara mai sakin kambo so musamman maro santa bu ko santa bak dan gawaye ma har. Ki mai sakin do makuru arman falza ragan zaro biya ra ya fallu ma ba an ya soro ga so su yaka kulla na har a wuri zo mana ga fasha.
1: Yo chaman diri biski alan duri jarabta miya kama AC Milan na buwa gulma matman hangal gana ma AC Milan ne duli ambi sina na sakana sai duli shi ma da wone mare uza soro sakana zambe jinya
2: ade tawar
1: jo ayo ade biske shi malan sokula ambi keda duna ta ambi duna ba ta ambi
2: ade wa an gama gulma da ya duya da wartu are shi ma mana yado gama an gulma kuma ya gulmin ma duya da wartu
1: Chelsea ara
2: ah Chelsea uru da wartu kana ya ai da gabsu kwa
1: Are many kama Chelsea Ramana ni min do am gade da wartar?
2: Yawa, am gade da wartar musamman ma Madrid are wanda ka saksa ba so wala tara shi ma ala goji gono ma wa mana yan ko.
1: Tada ile.
2: Ah, falle ma biya wanda Barcelona ya tara shi ma are League Fatoyen Roko Boxain Klopp ni Roko Boxain ya o. Lamar rizkata.
1: Gala dai, Madrid ya saya da wartar gurzana ma dai.
2: Ngala biya dai wunyen sai aka dange an da janye wunyen
1: Ngala dai ala kaule zuri ni ras kinyana lu garba lokuma gono fas kamara botro kurade ma andro ben lu garba lokuma gono fas kamara botro kurade ma andro ben na haturo suro fas kam shima ade taji ngo kamla ifal assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam

0: najum dia din shi deli tarel a shi sai Messi ko bakta sadi
1: gai
0: hatta yin din ka ma fato radio shi na san zai din ga kama war mazo hatta sha hafka afina ga kam do na shi tsuro filin bukin do war mam bat ba fanja karam to rasbo da ba sa har ba tare da din kana la hafka da sha
1: gai din on zurun nim don digi ba tan zurun mai la tan zurun pro biska bi kan do yar
0: yo har to mana nim nilo ba har so yim da
1: ade
0: awa sai a home da kalkalla sai sa zai a yo ko na da ne kuma jani tina yi kuma na ta ne kura a FIFA yi bayan dima sha wangula har sha zor zai ma
1: gai
0: a ka sura wal ko bin kuma yim do ne kuma a na sha star ku yi bukitima na sha United alkai ta je kan da cin zuna bin yim da sha zor ba da a yo sura ro sa sa kana
1: gai ar nan dima fandiya ma da ya ga ba ji ba
0: yo yo yo a ko tala u dima yan ga kan ta kai a suran ga kan kai a tal ko tin biya a wado ne kan mu yelo sare ta sai wani ci tin na wani siyasa da maro suna ne su kan ga kan kuri ne ko lokin ba
1: gela dai nya nya fantara gela gela ni ras kan yana wato magana wanda ba to kan to koya kelma don ni shi a lord brandile ma cho grammar is built today shi a adoni karaka don yalo rabta shi lamar da cibir da zana shi hawar rabeji wa alaikum
2: wa alaikum salam
1: eh inda kliya
2: ya tsire ne gaji
1: alhamdulillah du fande inda mana
2: masha abro kuma in fi tsalo dai fallo
1: gila bana nya kiro fars kam sai wadin
2: yo muro tarkin kada da dik nan mun mai sai shi ma mai ballo yo a ji shi wala ne da a wanzu ba zuna ke da ji ada shiro kan da niya ce a da ji ofin da kafin nigeria japan kiyo sandari a ke hujja zambe ya yi a kantin yin kuma su karu gana a kuma su yi hujja ne ji in bela a amma su duk afu mazina ne kan yana da shi afuza gobe ko zan magana dai ba sha nan dai
1: ni ai gom ko tantar a wani ma
2: gom wa na kan sai kana a da yare wani da tafin
1: gala dai ni ai ya ka
2: ruwa ba abu ba ta dai sha yana
1: yo zina do tal da no zina
2: gom wa dai
1: gala dai ni kana ya bari ni ba kan yana tiya lokto ma ko kam da bo turo kuro ka bari ma turo ngo ko kam da fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: a dai inda ka
3: Aliu Garba sonda
1: Gala Aliu Garba shekin shiro
3: Yo village Nigeria re yawan partino don ga kan tacci na shin le gozu ko je a shiri wa zo
1: Ha shin na mari wanzu dia sun dul ga wana kan tarata
3: Ya kuma shi aha
1: a wala wani re zan tana zan na sha dun
3: A da ku ya mata man ku an tiya mai mai
1: Yo
3: kuma lokki shiru Tolo nasa cewa na ta shin bis tulu a sura cikin duk lare ga wanzu zuwa ya kuna dai na marbe tsoro a roji na bai sana. Wai shiru karazo ya kuma sai na da ya dage a kariya na sa kuma shi FIFA din a wa la kura mai shi a so su ran ga wannan ta yin dai Africa da shi kawo yaro. Ku shi fal al ga wannan ta cewa gulbin nan ka kuma ni baya kam ya san ma sai solo barka ma zalan go dai do girma shi bi mai na sakama da kel dina dai na bakin da maro a wala sai ya san saman ga da ma kita red card cinto a daukan ta tim lairo yoso ai wata ma suru mai ba banna ba duga ma ga dai
1: kan yi ga wana ka tai
3: kai ai san daukan ta kun din a wasan daukan ta na ba ai kula da

0: hada-fada.
1: Ga kusuru, kusuru suwarar siyasa ka, ha duk larda da kunan gaili, walau shan zafi kan mare. Ai mu dai a wuri a annan ranga wasu ranga ba, a wuri profilis na da kenan. Yadda yake nan naje sai lardi sai zanzare na, tulun na kuma roshe ko bai har wurin ga hukunta. Kuki kuma ra anara sai inda siyasa kuma ma raktire na Afrika ro sai inda wallahi gai ma ko jin. Dan saman andawa. Wa kuru ka kiran gai ne kuma ro andawa ga su ka so Malaysia suke mu yanzu man ga kabari karo cin baje. Ura kuru ka kiran
0: gara atiya gidai gira nyura skatiya a lugarba doctor manu fars kam da boto gare ma bayana ma haturo ta magana karantu gade doctor ranya karantu mandiya biji go lenye fle kirin ne kam da da fallar go assalamu alaikum wa alaikum salam kada gare gire kliya sale
2: kam ko jibro suma te hukuma na konde ga ran ga te mariyan masjid ga mala
0: gala zawra ushe ga barkot la
2: tadiya futu ali ba go tana da biya shirin ga wakal tayi am sama sai an da hiro din aushuma aushin adal ba nan karro
0: yo
2: na na adal ba futu filana sha kuma USA baksana balaguntar nan jari rubutu donbe shira bozo cin zanga na aidar nan kar kawai wallahi tana da nan nan don kala zuma zai cin nan ga kun
0: hada
2: awa awla yan be kawai yi yan be duma there is aidar don nasarai mai suna zai
0: she gulzi
2: yadi aidali unduma shulu maranje bangare aidali retsan na cinza aidai unduma shulu har ko bokte da ano kun idi na sala kuma na sala bo retsan bana na shishi a dikan jenti mukon baksana da ma ret shi na sha jud ganga be bolla tawasha baksana da shi tun dana shi shi awas ma duk awu zuri ko do ka kun ji na shi yo ni a sai ne ni bol tara mo retsan na mu wa zuma na cin zai ret awu awla nan da yau na sai mai dalla sulu mana zai ku adal bana ai suka amna gere inga kun da sai ya jama nan ke
0: haja ba sha
2: awu ko ban wurin haja awu ba su siya kana da siyasa awu dan nan wa jire bana sai kiza na bala shin jira madan
0: ba
2: ai sana hu yar zai
0: ya ngala nira ti ai lokto magono abor ko ta professor raptoro futugul tana ile fleya da kirkiya sana kala funa da kado fleya da kirkiya

0: Gela,
1: waalaikum salam nda kila
0: wala gali ne do abor ko tin ne
1: gela abor ko abi andir gon miso
0: are are isa mo na fon fon le arak la uwai ingela ne champion de kaso dona
1: arak
0: si history sa za suri ya chelsea kala barcelona ka tin awda na yin ba bana ta so ni
1: har ma wone mare shi ngayo na ya
0: ya da sho sho gulu na wa kello ta an dongona chintizi wa pringili karach bilim nimte sari tere dia kam daram a samanda maz persona karan kala
1: gela dai one mare orom du bari tiaru ya
0: a awiya ne sun asuna salam bi chin dia amaru sin ba
1: ada bari a bari tin ya mare tin ya mare
0: tin du zora bangu rumu ya dai tara dia na ambar ti bi gara mara zu yai awla ya ne sun ba sai ala kana tara ande sama tara ce
1: gela ami rabi gela ni ras kanyana bor coach lokta magonum paras kam da boturo kurade mandro kawli mahaturo go kur kam la yfal assalamu alaikum assalamu alaikum diola chapantimba kanadi gone wone mare kawdo loktudu chotto awjundo woltine bone musko fandimia diola mana de shima sabur usku fal diolar fal usku fal diyo arask sabur 081 4918 1460 awi 090 1542 0964 ngokamla assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: are inda kalewa
0: wajin da lokaci ya bale guna
1: ngai da
0: ngana umara da sun goro dambore da sakarwa ta da cikin ma su jin din ambu sulu a madir ce ma kalauro
1: kam dio su benin sulu
0: yo su jin din kam dio sulu yo shi kuma England din kam ara ta sulu
1: Spain kam usulu ngai da mata wadon
0: Spain kam usulu England din kam ara ta sulu
1: ngai
0: yo da kuma shi da na ta don ne kuma da shi England ne are shi kuma shi san shi shi ya sulu na kuma kuma san shi da zuwa yin sunna
1: ngai
0: yo kurman da na ta don ne awo shi sulu na
1: England na Aston Villa Barcelona Chelsea Barcelona
0: Manchester United
1: Manchester United Kalanda Barcelona
0: ya Manchester United ya Furso Barcelona sai le san duno a kaman da yare
1: shi ya indu ya Kalanda ji samzo mare
0: ba yau ka kwat kare kare todo sai sai da na yala da tudin
1: gai da
0: gela da an da shi ga na lan ga wurin ga kun ta ga na yana da
1: gela solo stambone mare solo gela umara bi nyura askanya na lokto magonum faras kam da boturo kurade ma andiro kawli ma haturo foto bo yanzana e lokudu bagana zana e andiro musko afsin sound da ji allan diol waya mana da kribzanya kurade ma allan dare mdoni faras kam do dekel shi ko ma do kashe kunto faras kam shima round justi kafwa im lamisa sa indi chaide wolta kama mai allan dare choma faras kam shima da bulin sarana andiro do wornum ita ga turo kunto susu kasar doni injiniya doni kondo so hapsu andanan dia faksinaro lokto article kalimo alhaji gaji medu faras kam da wonje ta garkuko andiyan da selok na fuya kawdo kalyan to sunyo.

0: Good, Dad. How are you?
1: How are you?
0: Kuliasli, alhamdulillah.
1: Barakama.
0: First come the temptum adak.
1: Hi, Mo. Do you know where you are going? Where are you going? How are you going to get to Allah?
0: Ma.
1: Allah for you. How are you? Allah come and just say, Rabbi, come.
0: Amen, Ya Rabbi.
1: Alhamdulillah. Ondai, kamu no lezu pulau parajin.
0: Kalambadu yin andi aka lokto adiyen bore da sandi makuri uskufal diyaw lar uskufal diyaw ak kuri aw bi kuri lar rifal audio indi kuri lar rak diyaw assalamu alaikum dawa kliyaslay da karantin sambe so Fatima Mustafa bukkam da tamtam adakan ne sambe so Fatima Mustafa bukkar faskam da tamtam ma adakan mawa Ngila krentin diso bono nandi ayayro faskam adi nandi akurno jo. Aw aye kasad doyin kashana ye nasha doyin bari. Nashando diyen klan nandi andiro bono kladen bayin nakam guno. Asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nda wa tukliwa.
2: Nda wa sulayi alhaji kalla makin kalu sungurum wangye kwa mwariya ye nimba karam karadio krentuwe manajin.
0: Masha Allah. Kantun da sambe so alhaji kalla first come da tamtama ada kan ma
2: karan na ye fara karam karau ki ye karau ku sai aukan dinari aukan dinari audo ye karau ku sai aukan dinari a suruna da kan ne shafan kuma gun duju kishi ne zai jira mutum don duma sha bana tuma ba awada aukan ayinta amma sai yi karu goza to lu dunun zan maza zazoi sanar alhamdulillah aukan ku ga yinta kuma dai ala sanya kana ji ala murada galza ala shin zaza
0: amin kuru
2: sabiya ro ya fati ro yake kuma dai ala sanjira kake zu sabiya duriza ta maso ala sanjira kiriwe
0: kuru
2: dai amura gari da fanzai na wallo na ma gannati ya fanzai na wallo na ma giri amma giri har yi lungun lungun kasa da ta da kadar dai
0: tsawari
2: na karwa komai sai aka laza a wala galaza da inde za a su giri amma yi inde yi fa zo ni sai ya goza sauru san giro bana asali san giro tamtam ma kullen za san giya na zayaro kalan sa annabta da ji kirewan kilo
0: masha Allah ngila sauro alhaji kalla askan yana nyiro lokto ma kwanum kalkal lokto adiyen andia botro kurti ma impiji kalkal lokto adiyen kranton deso kalkal lokto adiyen andia kranton ne tama impiji sandi tam tam do yin first come de adiye ko zanna kachara aslam alaikum
3: wa alaikum salam ya mai dandawa
0: dandawa tukliwa slay ndu klazo le
3: kauka
0: da mbi alhamdulillah
3: Adada Mustafa ko idan gari fa naji.
0: Okay, tawa da karantin da sambe. So first come dai tamtama da
3: aka ba. Kan makarin na ya mai da aukan jino ye aukuno ye. Kai kama alwa halata sai ne uku tu yin gulle ma kan miro ku tun za dan uro kara.
0: Allah ya sudiya.
3: Wahala da sorin dai ana ne san ma soro fiske zai kasuri yan gila amma wahala dai sori ta mai ya da san bai na wallo na ma am aka ya kai ya da ma za su wanda a wala sai rusu nan gila ko kan dunon za la giri a won za su wallo na ya ta za su hali za su ya kinda an da soro kinda ran za soro kuma da nan rum giri mana nan ma aka ya da ya sai za su hali zan ma gila ala kaman da sai roka kaman da ya tulu da ramu ko suka kaman da ya rabbul alamin nan godon yana godon da fere lan godo ye kaman da Allah ne kuma soro ka ce zu
0: amin ya rabbul alamin
3: gila ka ga wai wa manuma da mai yin din da dike waya ko dike malai
0: gila masha Allah ajaja askrine na niro lokto ma kon kalkalokto adiyan andiya botro assalamu alaikum
1: wa alaikum

0: Masha Allah ya na ngurum sari first come di ada karnumawa
1: kringana tiro tiro nya kana ngla zoro kisana so tira zo makase den za uda sanya na kase ro turko
0: taida su
1: kuma roro ne kam za su zikili wasule shim za shi za kili wasule leila nyiro muko ha ta kongar ci di en godo zan ai faida biyo
0: faida ba tawod
1: wallahi bare bare du ma taida sun ga loro turko nan di ar man kara do kun min je de bare bare su tilani za to kara biyo su su soro ya la kun min je da wallahi machani kuma kada buro sa su ga le zango bare ko a wato mongono to sunguce zo Allah ne za bare bare da su ga ta da ko ja isan akai sai na zama ka ka da
0: masha Allah
1: ngila ala sai ya bana za Allah da sura Allah
0: amin ya rabbal alamin kila sauro ya na musari askan yana hiro loktu magunum kalka loktu adiyan andiya botura assalamu alaikum da wa tuklewa du klasolin barkama
2: Aisha Idris
0: ma sha Allah Aisha Idris first come day tamtam ma ada kannamawa
2: kuma biya wasu kana kana ai lamar kiyu ya da
0: ngila ngila zuru Aisha askunye da giro loktu magunum kalkalaktu adiyan andiya botro ngila zuru harami kuntun diso da ci kalkalaktu adiyan Allan dareram doyin boto gotun dia kuro adema Allan dareram doyin first come ma ku drok ma alaiwa chudo kurta ma imbeji kurtun dia so first come dia tamtama first come doyin nandro kalkalok to adien kasada kashana ye na shadwin barin nandro ita hakat ka ye na idi tuma imbeji nandi shilan kurno tuwaye nandi shilan gayetu kurmaru kashana so doyin sanya sadin baswe sandi chiza sanya so akindo tubadi zen kantin da so daji and ya kayo first come day tamtum alan mawa kama alan and ya sadia kashana ndi kade donye isu shiye andiro kla sanya kindo jini alan andiro bayan swa gamjin daji kantu Clementus no

0: Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Har me karantu ne uso anda karantaro. Kama mai anda rubsuna suro fraskam da tamtam ma fraskam don yari ya ti mai. Karantu ma wason ne duro fraskam shi ma da ita gattina kara da son mita fuskusku nota walan. Karantu da ji anda tuturo gayo suro fraskam da tamtam ma ka yar me Allah kusota yi martawa chipta wata na sana fraskam shi ma da ita gatturo. Masha Allah uso uso kin shiru.
1: Alaikum assalam.
0: Ngala da nji agultura nda
1: Ngala ala ndo ngiri sama tilo ngala ala ndo ngiri nyama ati amin ya rabbal alamin masha Allah ngala daji kuntun deso ndu soso kuso ta ni martawa adin oza wa mustafa tijani ngala masha Allah usho usho uma mahammad kam salam ngala masha Allah ala mu da bala bala ngawara ngala uso uso kin shiru ngala alaikum salam ngala zoro daji aulaze yin bejuwa kuntun deso ningiro shi ayi kenan
2: sai ya tamtamza goza
3: lokti lokti ngriyan mada kama indi doma kulo barezen na da dina kangal kaja doma falde kangal kam kime wadana su kafaro so su gain shi sulum lube barejin
0: haja
3: wai so ba isa ya san kausu gana la kaja kangal kam kime wadana sha so su ga ya shi to do latin din kalan zura yi sulezu ni aisha da diketu mokin da yelezu kamar so laro doma yar sayo so babare na kangal kam kime wazana su so su kafaro gayin
0: lamar shi mati ba kasu ba kasu
3: san biso
0: lawa shi mati klara kira numsulayo shi ya halmata
3: klara ki
1: klara ki gule klara na sura wala
0: shi da zawo zuka nafsu tushin
3: kafaro kafaro so su gayin
0: acap
3: are are
0: zunu zure ga hasu na mare
3: dai le zan kamar sala jora tara yin wayo a kaskila yin dai na hon kangal kam kime wazana su so su ka har gaya sulumdu roma roke jin me kashe ni ka fado gaye a da sulumdu roma roke jin gulme na hon walto sulim ba na ya dai she bari nza dai bari re sangwa da sa din sani da kangal wa uka na ya kangal kam kime wazana su so su ka fara karawa a sulumdu roma roke jin da su kulta
1: ka fara karawa ba

0: Allah har mikrontunde tumangana kana latu sunye ishinaru na mtunda ya sayo kusota yi martawa bayanna ita gasi audane darasro gozana ilan ngila mamasa ai darasro gonum
1: shi abbiya idmin ma nisrotula jiriya gone lamarin da Allah ya bayar da kare sare fandimin
0: yanye kuro min litrum awadu ne bariya lesna Allah shi kuma kuren no wallo no ma sandi do ma so ade so kun ngan zaidan futu yaro lamarra barin za so ita gasai kushana so du wone mare do runza imbe sai bare ka anza sadin
1: awla gwatula so kare kam na ganya kumbu yarin da ya kallata na to so bare so are yo are de zariya magare gai futu kuma kalo fallin kultu masara kumbu ka karo kaji na kai karo kaljin da re shi ka do man kimi mare shi ma yes ka tar walzo
0: to ya kimi
1: are
0: ya kimi ngi
1: da ka tar walolo ne sama ko no diwi diya wa sama ka no kumbu ne sama kallabu do kangal kam kimi gwa na kasum ka tar
0: fata kuma sha so kuma shi ya kimi at ardiya kwanze ma murade zin ne
1: ah murade zin kwariya haribsuna do mari haribsuna are rolo mar da do mari alaisi kam tafakkara sha abili ne tafakkara mai zai kam no iluma so ne
0: kuma shi kuma ba masa aidimin yayi rokodi kasad don traina
1: trai
0: yo sa am letero walja ya kwar le magul jaganala kasad do fulu
1: jin
0: so ko ji rokodi
2: ne ma bara lale
1: lokule kangal kam kiyo gwa na ko du so su kafa ga aya shi ka musulmi sai ne man gana fulu so na nai
0: ade
1: sai indi sai na shi balla gari gari ai do she le zai kam
0: kira wari waji wa da na rai
1: war kushe wari wari di
0: acha
1: dar shi ya san da zauro hikimar da yangala nan dun so nan yangala da arin kwana rufin sai da nufkata ma kwada su da kallabi zukuru sai da kallaci cuno nyenya wargin ne ay bare ne nye ji da bare ne so ne nai ka muslim biya da ilmu ilmu nai
0: ngila ya falbanta
2: na
0: futu yero kaman yar shi ma da andiro futu so tin suro kanan andela
2: ndu so biya karon dura imane su ka karon dura tulzu ndu so shaka man da ka kallata no tin ma ai so ka jijin da kuma ne ya bana jin kama kama na fali nafsiya soro chulo rishman gero soro ndo chulo karondo folma duri ando chiza soro ndo chulo karondo
0: insha Allah ya
2: fata rishman na pehero
0: bakan salam nya rishma da kanin
3: adai
2: kareyo
0: bakan salam nya rishma da kanin
3: adai
0: ayi rurumin soro kininga litiram kishana kirmai futu litiram na turam za soilan tanasmaro shi ningridi isha ni sama so warno chida ndo falandia duin saudoni kantawa fulan gapsna madukininga ndo kriyas lela ita gatela na sha awa amradi falandia soro kininga ilan
3: ningri magin bi ayi dimine kam ka soro soro ndo ka fera ga imba hu zuna urme wahala soro do hu wono kuru mana am kuraye de gotu kuma maro nan miya am kuraso koreo
0: ni am kuraso koreo mna shikirma kaziyado fallandia adia zamjin atma sandia karangitin olono ma udutuma ilan futu afandeno
3: fanden kumaro da tugunda maro au kam kuran nafkata esudin din yi cinum dan maro man lotuma mawrumba hura nafkata loran zuro jindo loran da samun ne shago zuna din a wasu din no zun danan da kamar so are lenge korke suro ilmu suron zukara dan notun zun biya uro awla gulja iske faida tike sulle zun nala suro lura ne lanbe kaga ni na sarai yaudiya turin

0: dun zai buru ni so na tara ina nasara dai kamsan biye na isa da yawa kalati yahudu rozo kamsan
1: yawa
0: kuma kamar su har karazin india
2: ba ilma falso wannan
0: yahudiya nasara ro
1: shi burutulan fanzana
0: burutulan fanzana diya loran din ne arirma kuma da ram da zai su da isa rozo leona loran da
1: takallo
0: aka kallo wannan wanda annan karo am kuradin sawarniyan ma pindewa banna timba sawari ba ma ayiso kuma maro wujir adado badiya
1: wai da shi kuma nyakam jigo ke ba kansa shi asalim din yanguwe lezu kuma kishano da shi da yan naziro wallo na ma
0: fatin
1: waje son biya shi ma
0: shi ma son da shi ma drokta dai dai bare ja
1: wannan yin kangal sunu ya dai harko ba
0: zai laman kamsha da shin zala sutulin ya kangal ba man kam kime wa zana sanarin loktun zudu sidiya a wanda za su ka fara ga wannan
1: kime ya doma za ta tamtam zuna mare
0: ngal kan kime wa zana yon da nan ka do a bidiya ne ala ne fallo diyo
1: masha Allah ngala zoro
0: sambiyero tosku ya nyiro kam me sudin kam mar ka hanum da ko zanaro wanda ya da idu mar da me ka ji dina ya fanimin laira ya fanimin
1: ngala zoro harami kruntu de to mangana nan de tamtam done first kam shima de ya gwanan kur'ani da zu ande injim de first kramelan tamtam shima da gon yana kur'ani ma ilmuten na karaye masha Allah harami kruntu de da jilani ganalato sun yi isha da jirin mashawarin za su a hazai

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karantu wuso ta suru a dai makuru wuso an da karantu kuma mai alai wata an da first kamdo ne balbaci dubur mai do suduna kilometer fisko nus kunu da uwa radio da ne jami farisadi har mai karantu ta tino wala ma first kamar yin musan sadi wala nan juro ishin hatta an da guzu sa uru sadin mada tanis mara kula ci dubur mai dan first kamar da warata kila hosiya lizna hukunin ganza bana ji mawo ne kilan za ita fujima nam yin jimde haure alan ci dubur mai aman zanin min sandin yin har mai karantu askaran di san bisor nan jiro flayin hutu san bisor nam no andia karantu ade makur zawal ne mana da furmiya ne bono andiro karin dosa ita gam goyinen clan uma ummi fatima baba kyare lokto allah nan jiro first kamara da wurngoye ade ma nan jiro ita gadkake ne da jukuru minti pindi au pyak sur first kam jiro ga ya zawal ne mana da furmiya ne bono andiro karin dosa hawin da ji har mai karantu ka chotto first kam da gunyen kwanyendo tusulokto ganaro linyen tushimba isha first kam da gunyen kwanyen ka dungu shada kanyao

0: turo kuro ade manye ni gema rub turo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade itibdo kliya
1: kliya sore ga jumaido
0: alhamdulillah du fande
1: ngala umar habib mura gambore wajil karpa da kranti
0: ngala umar habib nya to ngana gamboron kliya sore mai rusa tinaro
1: alhamdulillah mai rusa tinaro
0: ngala da ampale ndi klanta ma
1: bora hawan den da ni do ne kamaro sala purta den namma ma jamin dara to ne samma to nar do gulu na
0: ngala askanya na uraro mo yana ndiye
1: yo am do ne purnya bladia kamaro nafana krunde na boti to ne samma to nar do gulu na
0: ngala allah kam to na walda sayye
1: na yedra de am de karap kara de kuran tu de samma to nar do gulu na allah der wat tere
0: allahumma amin amin ya rabbi ngala umar habib wa askanya na kasarandro Dr. Alan, she bought she ningin zarf sana to magana nya kran zana Dr. Alan Umar Habib Gorogambo. Radio da kana lafu ne nya ka kallo fantin.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dar doke lewa.
2: Ya sale.
0: Alhamdulillah. Du fande du mana jin.
2: Kuma Abbabala jakana.
0: Abbabala jakana. To magana jakana kallo salam mai rusa ritanaro.
2: Ya sale majiwa.
0: Ngala ban du klantam Dr. Alan am indi au ya kama.
2: Engara jemi je fatu ndara sa me kura ba gana ba se dikun dafta no gana
0: ngela ora ro mo yana askanya na nyura ba
2: bande bande bande umar habib sero ndafta no gana
0: ngela shi anya lokta na krinji no tumandia
2: babu ni titi a sero ndafta no gana
0: ngela kakal ala liwa magamtu
2: jemi je bula ja kana kura ba gana ba wa mo samura kama wa krinza se dikun dafta no gana
0: ngela ba ni askanya na tiya dai lokta mo gono first kam da botro kuro liwa magamtu ro kuro ala lokta alan amma don ni kuma ma arnya lokta lan karin zaina walzu go kur kam gade assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam daru kilewa kilewa selede
1: masha Allah faras karam ni
0: are de
1: salam gala jama'an de boro selekin jama'an de ma'amure ron daru don do gulmina
0: samma
1: soro
0: gay
1: yo da inga wa de lan ni fatara de ndara so ni samma soro daru don do gulmina
0: gay la zo maro
1: da ji jama'an de kirin tuye da ba kasi ya by fast ya ndao bayan kwata siya chokwaria maiduria faria ya gure ne su imaria turo bula da uke kya sikso jimura sunje ndaro don da sai amma sura kuma na sura tar mu wanjin ba
0: gairi ma lokta da sau ga nai
1: ari lokta da dilga na zana da ala wati sharra sare
0: Allahumma amin amin ya rabbi ba gudu sura askan yana kasarin zuro lokun zago da faras kam au laiwa ya da bozo shi ne ginza rubtoro kuru da ji ala madoni kom zana ma ala rukta lan shakirin zaina walzu in ko kur kam gade ay assalamu alaikum diyo lar kam assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa alaikum jumaido
0: ndar do klewa
1: ya sle
0: alhamdulillah du fande
1: irma musa ka da mari ngaw chal be sunan mana zo
0: ke la zo mar tamana ke la sle mari sari no arna no
1: ke la sle ay ma ba ni kalam kala puri se ari aro ngana
0: ke la askan ngana
1: washi go bakare pure le roma bulare se aru mana aisha ganga mari ye aru mana
0: gai
1: da am de so 1 to 10 samma ya aru mana
0: gela zo mar so
1: aru ala tere atle yo
0: amin ya rabbi gela zo mar ni wasu kanyana kasaru mo lokor loktu ma gonum andia botro kranto daji boto alan diol wa mana da kribzanya alan pella doni ninge ma lokunde cina la gabsana wannan diro promina maduro kashe kurade ma Allah ndarem doni diwol doni ndiro mana tartaye ma kuye au dubdo doni ku talawe maduro kashe kranto ndiro askanya na karaye au sambisro ndiro askanya na karaye tanaso ndiye lokunda agonu andia karnu ya kurade ma wa takulwa mana ndo simbobonu andia ndia zandeta kurade ma soro paras kamandin falla indian andia ndia zandetro ndiro kwae askran dia gungu na kara kranto su su kasar doni chitaw do ndarra son yaro tanaso engineer don doctor kal kale kala den tare da na makonde so habsuna andan da faksima engineer mustafa muhammad mustafa ro doctor kal kale mal haji gaji maidu nan da federan andan da sai bari ka fa kamar ala da rubcho ma chai dai sara kusan walte shi namnya nan da press kamar bulin sartara mauduwa kura da ma chi daga daga suna wada nan da kodum ita ga turo kranto kado na da kal kale nan da fajara gulni
3: Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est...